0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Sorry, sorry.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nare-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Coffee Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi

0: ka mamumuto na ama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Gen Z!
4: Gen Z.
3: Pinoy.
4: Pinoy.
3: Pinoy.
4: Gen Z.
3: Tugstugang.
4: G.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Pinoy Gen Z sa One Radio.
11: You're listening to One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Noy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Fula, make this city go red.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras pa.

Maray na hapon, Bicolan Jao, yan na ang Barreta sa oras na hininatod sendo. Can Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinahimutika na kan kampo ni Senator Ronald De La Rosa ang pahayag ang National Bureau of Investigation na armed and dangerous inimantang nagpapadagos ang operasyon na kan mga otoridad katakot kan arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sa saruing pahayag, sinabi kan legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoca na warang katotohanan ang nasabing pagsasaladawan sa senadora. Sigun kay Bundok na an NBI, an armed and dangerous, hulita armado ang mga tauhan kainikan mag

0: kondusi rin operasyona nganin na iserbi ang warrant na naipasubot na ipapahilinga sa kampo kang senadora. Marurumduman na inot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibaga na standard protocol sa naganahan siya na ikonsiderar bilang armed and dangerous ang gabos na subject kan operasyona o mga individual na siserbihan ng warrant bilang parte kana sa inang security precautions. Ipiniliwanag ni Matibaga na termiha na preparado ang mga operatibo sa posibilidad na armado ang sa indang target ngan na masyarto ang kaligtasan kan mga tauhan na sa operasyona. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Piculadia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
9: Nature's Green Barley.
10: Available at all drugstores near you.
11: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM .net.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Marina hapon Bicolanja uyanaan barata sa oras nini natod sindo. Kanbast Cafe Green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Ligtas na nakaabot ang mga delegado kang rehiyonin Bicola sa ipigkukundusir na palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sura. Sigon kay Department of Education Legazpi Division Information Officer Santi Aranya, nasa marahin na kamugtakan ang mga delegado na presenting nagtitinira sa Agusan Elementary School. Nagin marahi subot ang nagin biyahe kan mga atleta gikan na sa Bicol International Airport, pasiring sa Butuan Airport, asin wara mananaka eksperyensyang problema o aberya pag-abot sa nasambitan ng probinsya. Dugang pakanopisyala na magayon ang lugar kung sa ini itinalagaan mga ini. Huli sa naobserbaran niya na iguang centralized aircon ang mga classroom kung sa insinda matinir. Apuera digdi, magayon man ang seguridad sa mga delegado, huli sa may mga kapulisan na naka-duty na magdamlag sa lugar. Mientras tanto, pigimbitaran man ni Aranya ang publiko na maghilingkan mga kawat kan mga atleta sa paagi kan live streaming sa social media site

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: 3 o'clock.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, o yan ang Barreta sa oras na ini natod sendo. Kandas Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinahimutika na kan kampo ni Senator Ronald De La Rosa ang pahayag ng National Bureau of Investigation na armed and dangerous ta, inimantang nagpapadagos ang operasyon na kan mga otoridad katakot kan arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sa saruin payaga, sinabi kan legal counsel ni De La Rosa ni si Attorney Jimmy Bondoca na warang katotohanan na ang nasabing pagsasalagawan na sa senadora. Sigun kay Bundok na an NBI, an armed and dangerous, hulit armado ang mga tauhan kainikan magkundusi rin operasyon na nganin na iserbi ang warrant na daipasubot na ipapahilinga sa kampo kang senadora. Marurumduman na inot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibaga na standard protocol sa naganahensya na ikonsiderar bilang armed and dangerous ang gabus na subject ng operasyon o mga individual na siserbihan ng warrant bilang parte kana sa ilang security precautions. Ipiniliwanag ni Matibaga na permiha na preparado ang mga operatibo sa posibilidad na armado ang sa ilang target ngani na masyarto ang kaligtasan kan mga tauhan na sa operasyon. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .ed. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One.

0: oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Marina hapon Bicolan Jaw uyana an barata sa oras nini natod sindo kan best coffee green 6 in 1 with herbal mix healthy ka na sexy ka pa mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide ligtas na nakaabot ang mga delegado kang rehiyon in Bicol sa ipigkukondusir na palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sura. Sigon kay Department of Education Legazpi Division Information Officer Santi Aranya, nasa marahay na kamugtakan ang mga delegado na presenting nagtitinira sa Agusan Elementary School. Nagin marahay subot ang nagin biyahe kan mga atleta gikan sa Bicol International Airport, pasiring sa Butuan Airport, asin wara mananaka eksperyensyang problema o aberya pag-abot sa nasambitan ng probinsya. Dugang pakanopisyalan na magayon ang lugar kung sa ini itinalagaan mga ini. Huli sa naobserbaran niya na igwang centralized aircon ang mga classroom kung sa insinda matinir. Apuera digi, magayon man ang seguridad sa mga delegado, huli sa may mga kapulisan na naka-duty na magdamlag sa lugar. Mientras tanto, pigimbitaran man ni Aranya ang publiko na maghilingkan mga kawat kan mga atleta sa paagi kan live streaming sa social media sites katakod kan palarong pambansa 2026. Iyan ang barata sa oras na ini dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tinto ko na.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicoladia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Daet. Retro Jam.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: sa headline sa kan mga parada ni Barata.
1: Barada 30 headline.
0: 6.8 milyones de pesos na kantidad ni pintutubudang siya na kumpiskar sa duwang individual ni Legazpi.
2: Tabako o PNP nagsagibo ni intervensyon na sa minor de edad na imbuelto sa delikado nga o delikado nga motorcycle exhibition.
0: Motorista gadana kan nabuminangga sa metal railing sa Santo Domingo, Albaria.
2: Mga representante kan Tabako City para sa dance sport preparado na sa palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sur.
0: Kakulangan sa supply ng tubig ngunya na tag-init na mamatay na sa nagkapirang barangay sa Legao City.
2: Ang Teachers Representative Tino nagbisita sa Bicol katakod kan konsultasyon sa mga paratokdo.
0: Sa lado nasyonal, BNP nangapuda na kay Senador Bato de la Rosa na makipagtabangan sa mga otoridad.
2: NBI, sinabing dai dapat maging taguan ay kan mga pugante anas Senado.
0: Kampo ni Senador Bato, pinaymutikan na armed and dangerous anas Senador.
2: Dating Senador Tolentino, itinilagang bagong labor secretary.
0: Kaya sa binuksan na ang duwang golf course sa

0: Para maghasa ni mga masunod na golf champion sa nasyon.
1: Si IADG nagtutubod na yaon pa sa Pilipinas si De La Rosa. Torre preparadong magtabang sa mantat operation.
0: Sa luwas sa kanasyon, Russia inatake ang Kiev sa Ukraine gamit ang hypersonic ballistic missile.
1: Trumpa sinabihan ang mga negotiator na daipagmadalion ang Iran sa peace deal.
0: Sa sports, Philippine Sports Commission nagtaonin na 10 milyones de pesos bilang insentibo para sa mga palarong pambansa athletes na makakapag-uli ni nabulawang medalya.
1: Sa baretang pangsaluda, DOH Bicol na alarma sa naglalangkaw na numero kan mga hobenesa na nagagamit ni nicotine products.
2: Parada 20 headlines.
0: Diyos marhay na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitangunyan in Lunes, Mayo 25, taon 2026. Kami po ang sentong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banamon.
0: Nadalawang kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siling man, nahiling man po kitan live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Barada 20.
0: Pasiring na kita sa detalye sa kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mong butikas in supermarket nationwide. Nakumpiskar ang apo ko mas o menos 6.8 milyones de pesos na kantidad ni Nishabu sa dawang high-value individual sa ginibong buy-bust operation sa syudad ni Legazpi. Binisto ang mga sospek na sinda alias James, 25 anyos, asin alias Harry, 24 anyos na naparehong residente ka na Bacoor, Cavite. Basa doon sa report na nagpabakal subutan ng mga sospek ni nasarong pakete ni Pigtutubulang Shabu na may gabat na sanggato sa gramos, asin nagkakantidad na 9,680 mil de pesos kay Ribana ang 200 mil de pesos na nabay Bastmania. Durante ka na operasyon na nahilingkan na sarong operatiba ang pagtapok na suspect and buy bust money asin nakuha ang kadugangang siyam na pakete ni Pigtutub ng Shabu na may kabilugang 900 gramos asin may kantidad na 6,120,000 de pesos. Ginibo ang nasabing operasyon sa pinagsarong operatiba kan Regional Police Drug Enforcement Drug Unit 5 bilang lead unit Legazpi City Police Station asin Philippine Drug Enforcement Agency, Albaya Provincial Office. Sa kabilugan, nag-abot sa 6.8 milyones de pesos ang nagkantidad kan mga nakumpiskar na ilegal na droga gikan sa mga suspek. Nahampang ang mga ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, nasa kustodiya na kan Legazpi CPS ang mga ebidensya asin ang mga suspek para sa magkakanigong disposisyon na.
1: Mientras tanto, nagsagibunin magkakanigong intervensyon ang Tabaco City Police Station sa iram kang pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgel Bibata mapadapit sa minor de edad na impuwelto sa delikadong motorcycle exhibition sa bypass road kan Barangay San Vicente, Tabaco City kang nakaaging Mayo 24 taong 2026. Isinagibo ang lakdang sa pakikipagtabangan kan Barangay Pinagbubong sa pamamayo ni Barangay Captain Erwin Monjes asin kan Women and Children Protection Test Section kang Tabaco City Police Station bilang partikan kampanya kontra sa illegal asin delikadong aktibidad sa tinampo. Sigon sa pulisya, nag-viral sa social media and video kan minor de edad mantang nagsasagibunin exhibition driving o delikadong pagmamanehonin motorsiklo sa pampublikong tinampo huli digdi. Tulos na nagsagibunin verifikasyon asin follow-up operation ang mga otoridad tanganing maaraman ang pagkakakilan na kanimbuelto na individual. Sa isinagibong intervensyon, Kinahuron asin pinatanida na kan mga pulis asin opisyales kan barangay and minor de edad asin ana sa iyang pamilya mapadapit sa peligro asin illegal na implikasyon kang reckless drivings asin exhibition na driving. Pinawag doon man kan mga otoridad ang importansya ka na responsabling paggamitin motorsiklo asin ang obligasyon kan mga magulang sa paggiya sa sendang mga aki. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Bibata, katuyuhan na kang nasa indang lakdang na bakusan ang ipautop ang lay kundi matauwanan ning tamang giya asin intervensyon ang kaakian at tanganing malikayan ang pag-ibunin mga delikadong aktibidad. Madagos man na pigpapatanidan kan kapulisan ang publiko urog na ang mga magurang na siguraduhon na iguanin magkakanigong kaaraman at tamang lisensya asin disiplina ang si isay man na pigtutugutan na magpadalaga ning lunadana tanganing malikayan ang diskwido sa tinampo.
0: Yan trastanto dead on the spot ang sarong 39 anyos na motorista makalis na bumangga ang sa iyang pigmamanehong motorsiklo sa metal railings sa barangay Lidong sa Banuaan ng Santo Domingo, Albaya. Sa report kan mga otoridad nangyari ang insidente Sabado, Mayo 23, 2026 nin hapon na posible subot na nakainom nin arak ang biktima asin hali ini sa saindang harong nga makaskas man na subot ang pagpapadalaga na kainika na sa iyang motorsiklo dahilan na kan na pagkabangga kainiya. Tulos man nagresponde ang kapulisan sa lugar kan na pinangyarihan asin naabutan ang biktima na may seryosong tama sa payo asin iba pang nga parte kan lawas. Wara mana na damay sa insidente alagad pagiramdum ka na kapulisan na kunabuyong dahil na magpirit na magmanehong nganing maibitaran ang arog kaining disgrasya.
1: Mientras tanto, preparado na ang mga representante hali sa syudad kang Tabaco para sa dance sports sa palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sur. Sigun sa Tabaco dance sport coach na si Hannah Monique Rocco, duwang atleta na sa iyang kairiba bilang representante hali sa Tabaco Division Dance Sports na magpre-representar para sa Bilog na Rion, kan Bicol. Ang duwang atleta dati naman na nagrepresentar kang nakaaging taon na sa Ilocos, sinabi ni Coach Hannah na bago pa man ang kawatan, nagkaigwasin din ang puspusang pagsasanay na isinagibo sa saindang mga eskwelahan, dibisyon na asin mga kompetisyon na sa rehiyon. Initanganing ipreparara ana sa indang stamina asin magin makusog sa pagsabaka sa Agusan de la Sur. Sa presente, medyo nadidipisilan man subot na mag-adjust ang mga atleta sa lugar huli sa mainit na panahon. Alagad, nasa marahay na kamugtakan man ang akomodasyon para sa mga atleta, siring mana sa mga coaches.
0: Now, mateana ang napagluya ka na supply ng tubig sa nagkapir ang barangay sa siyudad de Canliga, Wangunya, natag-inisa. Sigon na kay Javelin Rodriguez, barangay kapitan na ka na barangay na si Sia, aros kabag na sana ang natangke kan barangay asin dahil na ini napapanoa. Nagbaba man subot ang level kan tubig sa nagkapir ang bubon na nagsisirbing mayor menteng source ng tubig. Huli kay niya pinangapoda na kan opisyal sa mga residente na maging responsable asin na disiplinado sa paggamit ng tubig. Big abisuhan man ang mga iniya na syertoho na nakasarado ang mga gripo kapag daiman na piggagamit nganing masigurara na makakaabot ang supply kan tubig sa mga kaharungan. Sa presente, mag-uurulay subot ang konseho kan barangay sa posibleng solusyon na siring kan na pagbubugtak ng tangke kada puro kakan na barangay.
1: Nagbisita si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa manlain-laing probinsya sa Bicol, Arugan Albay, Camarines Norte, asin Camarines Sur bilang simbaga sa konsultasyon sa mga paratokdo o rugnangon niya na nabalik eskwela na. Sigon kay ACT Teachers Chairperson Ruby Ana Bernardo, kadakla na sa mga agrangay kan mga paratokdo sa rehiyon, iyoan manungod sa aral programa asin dagdag na sweldo para sa saindang sektor. Sirigman ang pag-abot subuota sa problema sa mga silid-aralana asin pagka-vulnerable kana ang mga eskwelahan asin mode of learning sa tahaw kan pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Mientras tanto, sinigurado man kan opisyala na ipapaabot nila ang mga nasambita ng isyu sa masunod na pagdangog sa Kongreso.
0: Alas 5:15 na pagkahapon na pasiring naman kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasional natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nangapodan si Philippine National Police Chief General Jose Melancio Artates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na irespeto ang uniforme asin badge na dati kaining sulot bilang dating hepe ka na National Police sa tao ka na padagos na operasyon na ngani masubaybayan ang senadora. Sigon kay Artates, nagtitinir ang respeto kan PNP kay de la Rosa bilang dating leader kan organisasyon na alagad naglalaom sinda na makikipagkooperasyon pero ini sa nagpapadagos na legal na proseso mapadapit sa mandamiento de arresto kan International Criminal Court kontra sa senadora. Sinabi mo na kan hepe kan PNP na mahigot na nagsisunod ang mga kapulisan sa mga protocols asin human rights standards sa mga operasyon na asin pigsugo ang mga ground units na maglikay sa daikinakaipuhan na paggamit ng persa kung mamakuaman ang lokasyon ni De La Rosa. Si De La Rosa ang mayor na pagtuturong arkitekto kan war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin iusubot ang nangenot sa implementasyon na kan o plantoghang kan siya leader pa kan PNP. Presenteng pinag naghanap si Senator Bato kan ICC na igwang koneksyon sa kasong Crimes Against Humanity uli sa day mababa sa 32 subot ang nagadan na poon Hulyo 2016 sa kod Abril 2018. Magigirumduman na kan Mayo 21 pigsugo kan Department of Justice ang mga law enforcement agencies na arrestaron si De La Rosa makalis na day makapaluwas ng temporary restraining order ang na Korte Suprema kontra sa kooperasyon na kan gobyerno sa ICC.
1: Mientras tanto, nagpatanida si National Bureau Investigation Director Melvin Matibag laban na sa pagtugot kang Senado na magin kanlunga na kan mga pinagahanap sa leya. Inimakaliis na tinugutan na kang Senado na makadulaga si Senator Ronald Bato de la Rosa na igwang mandiamento de arresto hali sa International Criminal Court. Dugang pakanhepe kang National Bureau Investigation na kung gigibuhon ini kang Senado, delikado asin makakaraot sa pagtubod kan publiko. Maraot man subot ini sa imahe ka na Senado, ulit agarin nagiging sirungan o pailihan na sindakan mga taong igwang piga atubang na kaso. Magigirumduman na maski papiga sigurar kang Senado sa saindang ikukustudiya si De La Rosa o ilalag sa protective custody asin sa indag itatago sa kapulisan, alagada, pinabayaan na subuot na makatakas ang senadora.
0: Pinahimutikan na kanang kampo ni Senadora Ronald Bato de la Rosa ang pahayag kan National Bureau of Investigation na armed and dangerous iniya mantang nagpapadagos ang operasyon na kan maotoridad katakod kan arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sa sarong pahayag, sinabi kan legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na warang katotohan ang nasabing pagsasaladawan na sa senador. Sigon kay Bondoc na ang NBI ang armed and dangerous ulita armado ang mga personalized kini kan magkundusir nin operasyon na ngani na iserbi ang warrant na day pasubot na ipapahiling sa kampo ka na senador. Magigirumduman na enot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na standard protocol sa nakan ahensya na ikonsiderar bilang armed and dangerous ang nagabos na subject kan operasyon na o mga individual na sisirbihan in warrant bilang parte kan sa indang security precautions. Ipinaliwanag ni Matibag na pirmihan na preparado ang mga operatiba sa posibilidad na armado ang sa indang target ngani na masyerto ang kaligtasan kan mga tauhan sa operasyon.
1: Itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francisco Tolentino bilang bagong kalihima kang Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan niya si Secretario Bienvenido Lagesma na nagbuta sa pwesto uli sa saluda makalis magserbi poon kang taong 2022 sagkod taong 2026. Si Tolentino sarong abogado asin dating Senate Majority Leader na nagserbi sa Senado poon kang taong 2019 sagkod taong 2025. Bago pa man ang sa iyang karera sa lehislatura, siya naging chairperson aka ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA as in bistado sa iyang papel sa disaster preparedness as in urban management. Mientras tanto, si Lagesma, sarong veteranong opisyal na nagpuo na sa DOLE kang dekada bilang labor arbiter. Naging kalihim siya kang DOLE sa iraram ni dating Presidente Joseph Estrada poon kang 1998 sagkod 2001 asin giraray na nagbalik sa kaparehong posisyon sa administrasyong Marcos Jr. kang taong 2022. Nagserbi man siya bilang commissioner kang Social Security System poon kang taong 2011 sagkod taong 2016. An appointment ni Tolentino nangyari sa tahaw kan mga hamon sa sektor kan pagtrabaho kabali na nahalangkaw na presyo kan mga barakalo na wage adjustments proteksyon na sa mga trabador as in labor migration.
0: Binuksan na kan Tourism Infrastructure and an Enterprise Zone Authority o TIAZA ang duwang golf course na sa indang imamanihar tanganing makatabang sa pagpapatalubo ka na kawat na golf sa grassroots level as in makahasa nin mga masunod na golf champions sa nasyon na sa paglansara ka na programang Fairway to the Future. Sinabi ni TIAZA Chief Mark Lapid na kaiba ang Club Intramuros sa golf course as in Sambuanga Golf Club sa mga magsiserbing training grounds para sa mga hobe na golfer. Sigun kilapid, katawang kan TIAZA ang Department of Tourism sa pagbusol kan sports sa tourism sa Pilipinas. Sinabi kay Ning na nagsasairaroman sa rehabilitasyon ang duwang golf course tanganing mapakarhay ana sa indang mga pasilidad. After sa Club Intramuros sa golf course as in Sambuanga Golf Club, igwapang 16 na golf course sa manlain-lain na parte ka nasyon ang maintra sa programa bilang training venues para sa mga golfer na may edad 18 anyos sa pababa. Iba sa mga makikisaro na golf course ang Camp John Hay Golf Club sa Baguio City, Veterans Golf Club sa Quezon City, Mactan Island Golf Club sa Cebu, Iloilo Golf and Country Club as in Apo Golf and Country Club sa Davao City. Ang Fairway to the Future iyo ang programa kan Philippine Sports Commission as in National Golf Association of the Philippines. Katuwang ang TIAZA as in 18 golf courses sa nasyon na tanganing magtaunin golf education sa pagikan school-based as in community level instruction na bukas man ang programa bako sana para sa junior golfers as in public school students kundi maging sa mga aking kan mga kadya, greenkeeper, club staff, out of school youth as in iba pang gustong makanood nin golf basta laog sa pinagtalaan na age bracket. Makalis ang launching ka na programa na inatindiran ni the PSC Chairman Patrick Rigoroyo as in NGAP Secretary General Valeriano Floro II, pinanginutan ni Lapid ang ceremonial tee-off as in Fellowship Golf sa Club Intramuros Golf Course.
1: Mientras tanto, makusog ang pagtubod kan Criminal Investigation and Detection Group na yaon pa sa Pilipinas si Senator Ronald De La Rosa sigun kay CIDJ Director na si Major General Robert Alexander Morico II basado inisi sa indang natipo na impormasyon na alagad dahil na nagtaunin dugang pang detalye. Sigsyerto kan opisyal na i-implementar ninda ang servisyo kan mandamento de arresto magigirumduman na igwanin mandamento de arresto ang senadora gikan na sa International Criminal Court huli sa pagkaimbuelto kay ni sa War on Drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang pahayag, sinabi ka na dating PNP Chief asin ngunyan MMDE General Manager na si Nicolas Torre III na preparado siyang magtabang sa posibleng operasyon kontra kay Senator Ronald Bato de la Rosa nangunya na pigkukonsiderar na nga fugitive ka na Department of Justice. Sa sarong press conference kang nakaaging Martes, sinabi ni Torre na nahuli o nahuli ta parte pa siya ka na gobyerno, pwede sir sindang mag-uyon na sa anuman na manhunt operation na kung kinakaipuhan. Sa iyang sinabi na kung iguanin pagabuota, hali kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr., wara subuot sindang magigibo, kundi anong magsunod.
2: Parada 30, Parada National.
0: Update man po kita sa kamugtakanagana sa tuwing panahon na atod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo ng ipon yanin minerals kay guli ng paginom din sarong kapsula oral dawa. Nga na makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ano sabi ka na pag-asa dahilan kan southwesterly wind flow ana sa Buanga Peninsula, Barm, Soxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental, asin Palawan. Magkakaigwan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran na posible digdi ang flash floods o landslide. Dahilan nga kan moderato sa kuda sa kung minsan makukusog na pag-uran na. Dahilan man na kan low pressure area ana natadadang parte kan Mindanao. Magkakaigwan madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran na posible maligdi ang flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kuda sa kung minsan makukusog na pag-uran na. Dahilan meron kan easterlies ang eastern Visayas, Bicol region na sa Nga Quezon. Magkakaigwanin minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran na. Posible digdi ang flash floods o landslide durante kan na makukusog na pag-uran na. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5.20 sa isnin pagkaaga, asin masunob alas 6.20 ngunya na pagkahapon. Aramon tamana na baratang pansalud na atod sendo kan na Cusay Massage Oil. Sa kulugasin tanglay kan lawa sa plasan in Cusay, itaan Cusay. Napakahusay, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Naalarma ang Department of Health Bicol sa naglalangkaw na numero kan mga jóvenes na nagagamit nin tobacco. Susuk sa pahayag ni DOH Bicol, CHD Healthy Workplaces and Risk Factors Program Manager Carla Lovidais, na dapat aksyonan ini asin halionan mga deceptive strategies kan mga multi-billionaire company kan na tobacco, hulita kadakola sindang pigsasagibong mga estratehiya o teknika nga ni itaguan anyo kag sigarilyo. Kamaawotan man ka na hensya na mapundo na ang pagkakainganyo kan mga jóvenes digdi, hulita kadakla na sa mga market target na makuha ang bagong henerasyon sa paggamit kang nicotine products. Kadaklan man sa pigsasagibunin ng mga pag-produsira nin mga e-cigarettes, vape o mga heated tobacco products. Basado subot sa datos, nasa 19.5% ang prevalence kay ni sa kababaihan, asin haros nasa 15% ang mga jóvenes. Padagos man na naglalangkaw ini hasta sa ngunyana kung sain, susog sa sarong global survey, nasa 1.5 milyones na young adults ang nagagamit kay niya. Target ka na hensya na mapababa niya pag-abot kang taong 2027 sa pagikan pag-implementara nin mga counterpart katabang ang mga stakeholders nga na inaipalakop ang peligro kan paggamit kang tobacco.
0: Alas 5.28 ni na pagkahapon na wasiring mampugita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na. Naglansar ang Russiani na pag-atake sa Kiev gamit ang sarong makusog na bagong hypersonic ballistic missile na guminadan na sa 4 na katawo. Inina ang pinakamatinding pagbobomba kan Russia sa rehiyon kan Kiev po na kan magputok ang gyera. I-classify na kan Amerika ang Oreshnik missile bilang sarong intermediate range missile na kayang magdaranin man lain-lain na conventional o nuclear warheads. Ang Marikas klase na dalaga na kainiya na haros dahi mapupugulan na kan mga air defense systems na iguan Ukraine. Ininaan ni Katulong Chansa na ginamit akan Russia ang nabanggit na misayla. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang misayla buminagsak sa syudad akan Bila Trashva sa Central Ukraine. Inapod ni Zelensky ang Russia na wara sa tamang pag-iisip asin nag-insistir na dainindah papalagpason ang mga pag-atake.
1: Pinahiyaga ni US President Donald Trump na sinugo niya ang US negotiators na daipagmadalion ang posibleng kasunduan sa Iran sa tahukad mga report na haranin ng mag-abot na sarong dilang nganing mapagian ang tensyon sa Middle East. Sinabi ni Trump na maayos as in constructive ang dalagan kang negosasyon alagad mas marahay subot na daipagmadalion ulit at nagpapabora sa Amerika ang oras. Sigon padigdi, magtitinir ang blockade kang Estados Unidos sa mga pantalan kan Iran hanggang makumpleto, mapirmahan, asin mapagtibay ang anumang kasunduan. Magirumdumang ipinautob ang blockade poon kan Abril 13, kasunod kang naglalalang tensyon sa pangultangan kang US asin Iran sa Strait of Hormuz na sarong importanteng ruta kan pangkinabang supply nin langis.
0: Alas 5:30 na po nina pagkahapon na iyan naman na naging katripunan na ka na sa tuyang mga barata na kaibanan ta sa pagatudakan mga barata sa technical department yan po dyan si Sir Luzon Bonasala sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya ka na Kamarinesura, Kamarinesorte, Masbate, Sorsogon na dahil po maghali masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Barrada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: Para muna, mag-usap one muna tayo. Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
2: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe.
2: Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
2: Pretty music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Trekking music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: こんばんは。ジョスマネのバンギポカビコーラン。Lunes na lunes na naman. A 25 kan Mayo 2026. Kumusta naman po inyo naging maghapon, as I always ask? Ay, nakakatawa dun. Ano, kumusta naman po inyo naging maghapon? Naging mapagpalaya ba? Naging fruitful? Fruitful? Kumain ba kayo ng maraming fruits and vegetables? Oh, dahil summer na summer pa rin ang feeling. Sobrang init pa rin ang panahon. It's still Janet Jackson. It's so Janita Linda. Grabe. Hindi ka pa east. Hindi ka pa north. Hindi ka pa south. Ikaw ay pawis na pawis. Sa maghapon. Nagre-reaver-reaver ang ating mga ngitsi-ngitsi at mga liki-liki. Kaya sana naman, palagi kayong may nakatabing malamig na isang balde ng tubig o isang timba. O di kaya tumatambay na lang kayo dyan sa tabi ng balon. Pala naman maya't maya ay pabuhos-buhos lang ang beauty nyo. What? Yes. You have to keep your cool. Kasi mahirap na bakit tayo ma-head stroke.
1: Head stroke?
0: Iinan mo po ang sa inyong lingkod na bako masyadong mag-unorn. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Shari. Tito Pollyanna. Para sa inyong Tito Ba't ako natatawa? Why am I laughter? Sa imam po ka mga digdi sa Kabikolan. Nadalangog po kita dyan sa One Radio Tabaco. First District of Ubay. Parts of the Second District as in Third District. Galing po naman sa mga partigan source gone. Dyan po ay sa Catanduanes. Camarines Sur. At syempre nadadaw po kita sa bilog na Camarines Norte as yung mga parte kan Quezon Province sa OneRadio.net. Yes! And of course, nadadaw po kita worldwide. O diba? Kabugera. Sa OneRadio 99.7 News FM Facebook page. Para po naman sa lahat ng mga palaging naka-online. Yan talaga ang uso ngayon, naka-online ka. Hindi ka naka-online? Bakit? Hindi ka sa uso. What? Siyempre naman kay Banan Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuvion Hair Color Splash. Rejuvion Premium Kokobera Insta Glow Lotion. Rejuvion Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nord Palabo. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Meron Jelly Juice. Juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, pudding stick, batata in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata, snowtime ice pops, Deli's condensed milk, Drinko float, Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores. And of course, salat po naman ang pamilyang bayan. Region-wide, Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, giba naman po niya to sa TTPS ang Wanok. Wanok Chicken Inasal Diet. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candaen. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Pasyal po tayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet, para sa inyong mga online orders and inquiries. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Boyani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman po sa tuwing mga magagayon in the City of True Love, kay po niyaro kan oras para mamantinilan sa tuwing mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa impa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Kadakulpang, Spa Essential Services. Kaya mari na sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, Zampang Senaka Namanda Copy Hospital, open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle. Thank you so much. Pink Spa! Asinuruan siya lamang ang tabayanan. Meron akong chika tungkol naman ito sa Leo Lavandero Laundry. Yes! Mamaya po yan sa ating pagbabalik.
2: The Tita Poyana Show!
3: Show is Papitik!
0: Ay. Iwawawawawalayayayayayan. Hiwa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-layan. Hiwalayan blues na ba talaga? Mukhang sila pala ang talagang pinagbubulong-bulungan itong mga nakarang buwan. Ito po naman ay tungkol sa isang power couple na di umano ay matagal na palang hindi nagsasama. At sila ay Jewelay Jones na. Maraming dahilan. Yung lalaki na involved sa isang scam, fraud, scandal, scam. At hindi lang yun. Marami pala siyang mga girlalulalulalu on the side. Yung mga tinatawag na side chicks. So ngayon, unti-unti nang lumiliwanag na aapula ang usok na bumabalot sa chikang ito ng isang TV host, female TV host, isang lunchtime show, at isang aktor politiko. Ang sabi, mukha talagang matutuloy na ang pagjijiwalay Jones. Kaya lang medyo hinihilot-hilot pa at baka meron pang magandang mangyari. Ay, nako. Ang sabi nga nila, kahit hindi na natin banggitin pa ang kanilang mga pangalan, mukhang lalaki, kilala, yun na sila. Ayoko rin banggitin eh. Diba? O, yung nanay nung lalaki. Wow, eto na. Naku po. Hindi kami nag-uusap. Dati kaming friends. Pero, ewan ko sa kanya. Sinali pa yun. Ayoko nga. Ganyan talaga sa Kasyubisan.
3: Showbiz Papiti.
0: Kasi kung nag-uusap kami, tatanungin ko siya. Pero alam ko naman, pag tinanong ko siya, ang isasagot niya, naku, hindi, oy. Okay naman ang kanilang pagsasama. Ay, ganun talaga siya magsalita. Bisaya ka, Dre. Ay, hindi naman sila naghiwalay. Sila pa rin. Ano ba naman yan? Napakamalisyoso naman ng mga, ano, mga netizens. Huwag kayong ganyan. Oh, diba? But anyway, napakalakas po naman ng mga indikasyones na di umano talagang papunta na doon sa Splitsville. Oh, diba? Ang ganda ng lugar na Splitsville. Split na sila. Splitsville. Papunta pa lang. Eh, sana naman, no? Maisa-ayos pa yun. Pero ang tagal na yung sinasabing hinuhilot hinuan. Pero yung girl kasi hindi na masyadong umaattend sa mga family outings and mga gatherings. Mga ganoyan. The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tobacco. One Radio Diet. At 6:18.

0: Rings FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtaglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you. What?

0: ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show!
2: We're back sa oras na 6:42. Ibig sabihin, 18 sandali na lamang bago sumabit ang alas 8 ng gabi. It's so Lunes. Kung kaya naman, sana magkaroon naman tayo ng mindset na pag Lunes, isipin natin ang kalinisan. Paano natin maikonek yan? Clean Lunes. Oh, diba? Hindi lamang sa ating mga bakuran, sa ating tahanan, kundi pati na rin sa ating mga kaisipan. Konting linis-linis din pag Lunes para maayos ang ating paglalakbay sa isang buong linggo na naman ng pakikibaka sa buhay. O diba? Tuntuan na naman ko. Hi, good evening sa ating mga commentator sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Hello to Briagas Adlao John Paul. Good evening. Ganon din naman kay Romnick Bilaos. Good evening too. And of course kay Eusebio Enting. Binabati niya ang Bermas Castillo Barciliano Bello and Banyares family of Panarayon Bakake Albay from Ikaunapo family sa Fatima Tabaco City. Hello, good evening to Bernal Daisy Bonaobra sa Ingkangunyan. And of course, kay Janeline Camo. Kumusta na kayo dyan? Ano ang pinagkakabalahan nyo? Sana naman i-chika nyo rin para naman na hindi lang ako ang chika ng chika. May hinahanap. Tungtuwa. Eto na nga, may chika nga ako sa inyo. 2 years na po ang Leo Lavandero at meron silang isang buwan ng pasasalamat. Kaya kung pagod ka na sa kalalaba, masyado kang busy sa trabaho, negosyo, family, o di kaya love life, relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service po yan within selected areas in Tabaco City. Meron ding free quality or free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan. At helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero Laundry nasa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Yes! Happy anniversary to Leo Lavandero. Good evening to Tito Leo and Tita Joy. Hotline 0961-447-3923. At nag-text sa atin si Aling Norma. Sabi ni Aling Norma, Tita, sa edad kong ito, nahihirapan pa rin akong intindihin ang salitang karma. Uy, anong nakakatawa dun? Oo, minsan kasi, marami kasing ibig sabihin din, no? At saka ginagamit na siya, palasak na siyang ginagamit. Kaya mamaya, Aling Norma, pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay-bagay tungkol sa karma. Ang alam ko saan kasi sa karma, single ba, double, king size? Karma yun. Kama yun. Ow!
3: Aray ko!
2: Anyway, sa showbiz pa rin, hanggang ngayon ha, nagiging misteryoso pa rin ang pangyayari sa hindi pagkakatuloy ng kasalang Alonzo at Cor. Ano nga ba talaga ang dahilan dito? Prenup lang ba talaga? O marami pang bagay-bagay? Ang sabi nila, baka daw hindi tama kasi sa schedule ng pagbabalik teleserye ni Bea. Kaya wag muna. May nagsasabi naman na tuloy yan. Sa May 30 daw, ikakasal na. So, mag-antabay na lang tayo. Ilang araw na lang yan, di ba? Today is the 25th. So that means on Saturday, is there gonna be a wedding? I wanna know what love is. Kanon. Kasi, kasi syempre, no, gusto ko rin namang malangisan ang aking nguso. I invited ka. Pero kung pupunta sa Spain, parang teka sandali. Alam niyo, mahirap din ngayon ang pabiyahe-biyahe, no? Lalong-lalo na ngayon na may kaguluhan sa Middle East. Baka yun din ang isa sa mga dahilan na huwag na lang tayong pumunta sa Spain. Kasi love knows no place naman, di ba? Kahit saan pwede tayong magmahalan, magpagkasal. Ako nga minsan nagpakasal ako sa Mars. Mars! Mars Restaurant. Hello to Dan Dan Al. Ay, good evening sa iyo. At syempre, kumbawa dyan sa Japan. Buenas noches, La España. La España Avenue. Na binaba. Kung ano-ano na lang. At syempre, good evening sa ating mga bagets. Marami pa mga bagets nakikinig dito sa The Tita Pongyana Show. Mag-wash up na kamo para maahali na so amoy araw para maging amoy gabi na kayo. Diba? Sobrang naman kasi asim-asim. Parang ganon. Ay nako, dapat mawara na iyan. Pagkabanggi, tanganin pagkaturog. Fresh. Oh, shoutout daw sa mga taga San Jacinto Masbate at sa mga Alcantara family. Ay, Dandan, meron bang ano dyan sa San Jacinto? May mga Rokia ba dyan? R-O-Q-U-I-A. Balita ko kasi meron daw sa Aroroy. Wala lang, nagtatanong lang ko. Baka meron kang alam na mga Rokia. Oh, diba? Hello to the Alcantara family, dyan sa San Jacinto Masbate. Ay, naku, ma-fresh ang mga fish dyan. Lalo na yung mga lobsters. Ang sadap! Ang dami ko talagang mga pinagkakabalhang isipin. Lalo na ang lafang. Foodie kasi ako eh. Foodie rin ba kayo? Tsyo! are the Tito Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio.net, every night with your Tita.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
7: The Tita Puliana Show!

Hola, hola, hola. Oh, hi, hi, hi. Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. Ako man po girara ini. O, di ba obvious naman, hindi ako ganong kaganda. Pero hindi niyo ako naamoy, kaya pwede yung sabihin, ako ay mabango. Hello, good evening sa Ricaldez Compound. Ricaldez Compound, dyan po naman sa Pawa TC. And of course, hello kay Donabel Barbetro.

Naku, may nag-text din sa 0961-447-3923. Ano daw masasabi ko doon sa nagpakasal? Saan? Ah, sa Mindanao. Lalaki daw nagpakasal sa kapwa lalaki hinabol. Ah, okay. Parang nabasa ko to last week. Mga Thursday yata. Actually, hindi ko masyadong pinagkaabalahan kasi naman, ano yan eh, pang ano yan eh, pang anong tawag doon? May ilusyon, may delusyon yung ano, pag-

mga ganyan. Ayun, mamaya-maya, chikahin na lang natin. Anyway, nagtanong nga pala si Aling Norma na sa edad niya na raw na yan. Eh, hindi naman niya sinabi kung ilang taon na siya. Eh, medyo nagugulumihanan pa rin siya sa ibig sabihin ng karma. Alam mo yung karma, pwede kang bumili ng single, double, king size. Inulit talaga. Actually, sa kulturang Pilipino, ang karma ay karaniwang inuunawa bilang konsepto ng kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. Kahit ang salitang karma ay mula sa mga relihiyong Hinduism at Buddhism, naging bahagi na rin ito ng pang-araw-araw na pananaw ng maraming Pilipino dahil sa maimpluwensya ng media, social values at halo-halong paniniwala. At kahit nga noong pang wala pang social media, yung mga 70s, 80s, meron ng ganon. Alam mo, pag hindi mo ako minahal, makakarma ka. Ginagawang pantakot yung karma. Maraming ganyan. Sa praktikal na gamit ng mga Pilipino, ang karma ay paniniwalang babalik sa tao ang mabuti o masamang ginawa niya. So either good or bad, kung meron kang ginawang mabuti, babalik sa iyo mabuti. Kung may ginawa kang hindi kagandahan ang babalik sa iyo. Ganon ang konsepto ng karma. Yung iba kasi akala nila negatibo ang karma. Hindi lang po negatibo ang karma, may positive at negative po ito. Yung iba kasi, ay nako na karma. O diba? Pero ang ibig sabihin nun, medyo kung ano nga ang kanyang itinanim, eh yun ang kanyang hinarvest. Diba? Ito din ay tinatawag nilang moral na ganti ng buhay. Kung ano ka, ganun ka. Ganun ang ibabalik sa'yo. Diba? O, di kayo naman parang natural na hustisya kapag walang agarang kaparusahan, no? Sa isang taong gumawa ng isang bagay. O, katulad halimbawa na magpapakasal na kayo. Tapos biglang iniwanan ka. Tapos, diba, sobrang talaga yung sakit ang kasawain. Tapos hindi mo talaga maintindihan. So masakit. O, diba? Tapos mamaya-maya, siya din na karma. Iniwanan din siya nung magpapakasal siya sa iba. So yun na yun. Di naman, todo na to. Sabing ganun ni karma. Sabi ni karma, todo na to. Kaya naman, maraming nagsasabi na huwag kang manloko, may karma yan. O di kaya naman, uy, mabait siguro yan, kaya siya blessed. O diba? O di kaya naman, balang araw, babalik din sa yung ginawa mo. O. Ganun talaga yung mga palagi nitong sinasabi. Malapit ito sa ilang traditional na Pilipinong pagpapahalaga gaya ng utang na loob, di ba? Halos magkakapantayan. Dapat meron kang utang na loob sa akin. Hindi lang utang na labas. Utang na loob. Ito rin yung kasabay din ito, kakategorya nito ang hiya. Diba? Siyempre palagi tayo, nahiya ako eh. Ba't ka naman nahiya? Hindi ka naman nagnanakaw. Wala lang, nahiya lang ako. Bakit ba? Kasabay din ito ang pakikisama. Diba? Kung maayos ka magkikisama, edi hayahayang buhay. At kasama na rin yung mga paniniwala sa moral consequences ng kilos. Kung anong kinikilos mo, merong kahahantungan yan. Kung maayos ang kilos mo, maayos ang kahahantungan yan. Pag medyo di kagandahan, malamang shoot ka sa banga. May connection din ito ha sa impluensyang Kristiyano.
sa atin dito sa Pilipinas. Bagamat hindi opisyal na doktrina ng Kristyanismo ang karma, kasi ito nga sa mga Hinduism at sa Buddhism, sa eksaktong anyo nito, maraming Pilipino ang naghahalo ng God's justice. Yun, di ba? Ipinaglaban daw sila ng Diyos. Kaya naman nakuha nila yung hustisya dahil may nangyaring hindi naman dahil sa epekto ng ginawa ng isang tao sa kanila. So yun ang tinatawag nilang God's justice. Ito rin ang sinasabing yung ginagantihan ng Diyos. Ang Diyos nang gumante para sa iyo. Dahil ikaw nga ay nasaktan, nalamangan, pero huwag kang mag-alala, gagantihan ka ng Diyos. At kasama na rin dito yung konsepto ng karma. O, diba? Kaya nahalo-halo na yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya minsan, kapag may taong gumawa ng masama at may nangyaring hindi maganda sa kanya, maririnig mo kaagad, karma yan. Kahit nga sa relihiyosong pananaw na Kristiyano, ang pinanggagalingan nito, maririnig mo pa rin ang karma yan. Para meron siyang para emphasized. Sa social at cultural level naman, ginagamit ang karma bilang babala laban sa masamang asal. Oy, huwag kang ganyan ha, kakarmahin ka. O di kaya naman ito ay paraan din para maibsan ang galit. Diba? Bahala na nga ang karma. Diba? Imbis na magalit ka, sabi mo, bahala na ang karma sa kanya. I don't wanna be galit. Ito din naman ay ang pag-asang may hustisyang darating kahit walang agarang aksyon. O, diba? Yung parang nakalimutan na lang. Parang wala na, hindi mo naman dinimanda. O, diba? Bigla na lang na iniisip mo na lang, karma na ang bahala sa kanya. Hindi na ako mag-aabala pa. Sa modernong Pilipino pop culture at social media, lalo na itong naging popular, no? Lalong-lalo na sa mga showbiz controversies, sa mga cheating issues, sa mga online call-outs, at sa mga tinatawag nating cancel culture. Ay, nako, hindi na siya sumikat. Na karma, mayabang kasi. Di ba, may mga pero may ilang Pilipino ring naniniwala na hindi lahat ng paghihirap ay karma. Yung ibang paghihirap sa buhay, may mga tao manghihirap dahil ginusto nila. Hindi naman talaga sila na karma. Gusto nilang maghirap. Oh, diba? Kaya marami talagang mga nakakagulumihan ang mga pangyayari sa mundong ito na unti-unti nating unawain. Who knows? Karmahin ka rin. Uy! The Tito Pogliani Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tito, of course.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot,
11: Fesh? Hindi ako.
19: Makinis to.
11: Firmang walat.
7: At parang watang-wata
11: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
1: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pezzo, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pezzo, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Pulyana Show. The Tita Pulyana Show.
1: Ay, ay, ay, ay. Pag-ibig. 7:35 na pang oras. Siguro naman, karamihan sa inyo dyan ay nakapag-pamanggihan na. So iba naman, habo. Para ano da? Sabi nga nila, yung iba hindi kumakain paggabi. Pero mahirap na yun, ah. Parang, alam nyo, magigising kayo ng mga madaling araw, tapos gutom na gutom kayo. Parang awang-awa kayo sa sarili nyo. Kumain kayo kahit papano. He? Pinakialam ko talaga. Ewan ko ba? Anyway, para doon sa nagtanong kung anong masasabi ko tungkol doon sa lalaking nagpakasal sa kapwa lalaki sa Mindanao, yan po naman ay kwento ni Marlon. Marlon po ang pangalan niya. Bakla siya. Inamin naman niyang bakla siya later, ngayon lang, lately. Kasi nga, napasok siya sa hindi kagandahang sitwasyon. Ganon yon. So siguro, throughout his life, mula kabataan, ng teenager siya hanggang naging adult, ay nag-illusion siya na babae siya. So talagang naka-girl siya palagi, nagsusuot ng damit ng pambabae, mga gawaing pambabae, at babaeng-babaeng dating niya. Pero nung ano naman, yung nakita ko yung picture niya, nahambal ako. Hindi naman siya mukhang babae for me, pero siguro, para doon sa kanyang mga kasamahan, yung mga namimit niya, napagkakamalan siyang babae. Syempre, alam din naman ng kanyang mga magulang na lalaki siya. So, kaya kung saan-saan siya napapapunta. So, nangyari na rin, minsan, nagpakasal na rin pala siya sa kapwa niya lalaki. Kaya lang, na-booking siya. So, hindi na naman natuloy. After a while, eto, meron na naman siyang na-meet. At nag-live-in sila. Bawal sa mga Muslim, kasi Muslim yung kanyang naging boyfriend. Bawal sa kanila ang mga live-in na ganyan. So, kailangan daw magpakasal. So, pinilit daw nitong si Marlon na tumira doon sa bahay nung lalaki. E nung nandun na, maraming nagdududa. Pati yung mga kuya, yung mga kamag-anak. Sabi na, lalaki yata ito eh. Lalaki yan. Tapos hanggang sa talagang tinanong siya na, kailangan namin ng ebidensya na babae ka. Pinakita naman daw niya. Pero inipit niya raw. Ayoko. Ayoko sanang talakayin ang bagay na ito. Pero ito po isang napakalaking kaso ng panlalamang sa kapwa. Ito po naman ay isang panluloko. Diba? So, sinasabi niya doon sa iba, nung siya ini-interview, alam daw nung lalaki na lalaki siya or bakla siya. Pero sabi naman nung lalaki, hindi ko alam yan. Kaya nga hindi daw niya ginagalaw. Kasi nga ayaw magpagalaw. Yung pala, ayun na nga. So, nalaman na nila. So, nung ikinasal mismo, ayun na. Pumunta yata yung ama at sinabing, lalaki yan. So ayun na, hinaras-haras siya. Dahil syempre sa kultura nila, bawal po yun. Tsaka yung abala na lang nagawa niya dun sa kanyang panluloko, eh talagang it's more on parang napaka-immoral yung ginawa niya na para lokohin niya yung kapwa niya, palabasin yung babae siya. Actually, dapat siguro, or baka magaling siyang chumika, di ba? Maraming ganyan eh. Yung mga magaling chumika, magaling magbuladas. So, akala talaga nila girl na girl siya. Pero yung itsura naman niya, mukhang, teka sandali, hindi naman siya mukhang girl. Ayoko siyang pagtawanan na, pero wala akong magagawa. Doon sa ginawa niya, parang, talagang pinangatawanan yun, naka-wedding gown pa siya. Diyos ko po. Never ko talagang na-imagine niya. Although guilty ako sa ganyan. Dahil may nakita ako isang app na pwede kang, pwede mong ipa-edit yung picture mo na naka-wedding gown ka. Meron akong ganyan. Naka-wedding gown. Pero hindi ako nagpakasal. Ano pa? Actually, sarap ng feeling ko. Nakita ko yung sarili ko, yung picture ko. Naka-wedding gown ako. Wow, talagang I felt like parang, wow, ganito palang feeling. Tapos kinalat ko, minay day ko, tapos pinost kong ganon. Sabi ko, finally, kinasal ako. Marami din nag-congratulate. Ayun ko ba? Tumang-tuma ako sa sarili ko kasi sabi ko talaga seryoso. Seryoso talaga sila nang kinukongratulate nila ako sa wedding ko. Eh alam naman nila na ano lang yun, chika lang yun. Natuwa lang ako dun sa app. Pwede rin kayo maghanap ng app na ganun. Diba? Para dun sa mga ilusyonadang bading. Hindi ko maiwasang humalakak. Hi, Tita Cherry Borja. Kamusta ka na dyan? Parang talaga, hindi ako makarecover. Siguro mga next week pa ako makaka-recover nito. Dahil kakaiba talaga yung kasong yun. Tsaka nakakatakot yung ginawa niya dahil buti nga hindi siya sinaktan masyado. Although may nagkabukul-bukul siya. Siguro parang hinaras-haras siya. Kasi nga naman, hindi naman tama yung ginawa niya. Kahit pa mag-sorry siya, pero the mere fact na talaga, biro mo ha, may kasalan talagang nangyari. Diba? May celebration, ganun. Actually, inofficiate na yata sila kasi may parang pinalakpakan na sila eh. So, na-consummate na yung kasal. Eh, syempre, hindi rin pwede. Eh, pareho naman silang men lalu. Kaya advice ko lang sa mga bading, maging practical kayo at maging isipin nyo na lang kung ano talaga ang papel nyo sa mundo. Naman kayo mag-arte-arting pag-girl-girl tapos magpapaligo tapos pa... Naku, hindi. Bawal yan. Maging realistic na lang tayo. Kung ano tayo, tanggapin natin. Huwag tayong gumawa ng paraan na makapanloko sa kapwa. Okay, Marlon? Baka napapanood ni Marlon ngayon. Hindi, ayusin mo na lang yung buhay, Marlon. Tapos tanggapin mo na ang katotohanan. Tsaka huwag na mo nang ulitin yan. Kasi baka mamaya kung saan ka naman pupuntang lugar na hindi ka kilala, tapos, nako, hindi maganda yan. Paulit-ulit na lang. Nag-message si Trina, sabi ni Trina, na-feature po yan. Ah, okay. Doon sa Sunday show. Hindi ko na babanggitin yung Sunday show dahil may issue ako dyan. Ang dami nilang ginamit doon sa vlog ko noon na hindi man lang nila binigyan ng credit. Kaya, well, nung pangatlong beses na, hindi ko na sila pinagbigyan. Esensya na lang dun sa show na yun. Doon na feature yung kasalan. Ah, okay. Well, actually, minsan kasi pag ginagamit yung mga pinag-research mo sa blog, eh parang tapos nakita mo talaga ginamit nila sa show nila tapos hindi mo lang nila kinikredit, di ba? Sensya na. Hindi ko kayo pwedeng marispeto. Ganon. Kahit mag-thank you man lang. Hindi naman ako naghahanap ng bayad eh. Mag-thank you lang credits to ganito, Aliwan Avenue. Di ba? Kasi galing sa Aliwan Avenue. Kaya nga siguro nawalan ako ng gana sa Aliwan Avenue dahil doon. Daming gumagamit na TV shows pati sa although sa ABS masasabi ko ina-acknowledge naman nila. Pero doon sa yung isang show na yan ako hindi. Kaya pag may lumapit sa inyo, ay galing po kami sa ganon, G-ouch. Sasabihin ko, huwag kayong pumayag. Dahil gagamitin lang kayo, exploit lang kayo niyan. O, nasa inyo din kung gusto niyo, di ba? Dami kong chika. Bukas, araw na naman ng mga Marites. Parang wala na yata ang pagbabago, no? Pero alam niyo, syempre ngayon, dahil high-tech na rin ang pagiging Marites, madali nang ma-fact-find or ma-fact-check, no? Pwede mo nang i-check yung mga chinichismis ng mga kumari nyo. Hindi na kayo pwedeng maniwala lang ng ganun. Diba? Kung halimbawa may chinismis siya, nakakilala nyo, pwede nyo naman kaagad na i-message, alam nyo, mare, alam mo, ma'am, merong nag-chika na ganito daw, si ganito, sinabi niyang ganito. O, diba? Madali mo nang ma-fact-check yan. Hindi tulad noon na talaga namang pahirapan pa na i-check mo kung totoo yung chismis. Ngayon, madali na lang. Dumiretso na kayo sa tao. Kaya nga ngayon, parang nagiging, ano man tawag doon? Vanishing tribe na ang mga chismosa. Hindi na sila masyadong dumadami ngayon. Dahil nga rin sa teknolohiya. Dahil madali nang ma-check ka agad. O, diba? So, ano na lang pag-chismisan natin bukas? Actually, iba na rin ngayon ang tema ng mga chismisa ng mga kumare natin. Mga bagong paraan ng pagluluto, ng ganito, ng ganyan. Ganun na lang. Mas maganda yun. Productive. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 15 before 8 o'clock.

0: Welcome sa Panghuling Oras ng The Tita Poyana Show at 3 minutes after 8 o'clock in the evening. And I just really hope that everybody has, had a dinner. And if you refuse to take dinner, well, that is your Tommy. Not mine. Nandito naman po tayo sa ating greetings, greetings. Shout out Boulevard.
1: Greetings, greetings. Shout out Boulevard.
0: O mag-holding hands na tayo, ha? O di kayong iba naman, mag-akbayan. Kasi mamamasyal tayo. Of course, to Briagas Adlao John Paul, kay Romnick Bilaos. Shout out dyan sa lahat daw na nakikinig sa atin. Thank you naman, John Paul. Janeline Camo, hello. Dyan po naman sa Bermas, Castillo, Barciliano, Bello and Banyares family sa Panarayon, Bacaca, Albay. Binabati po kayo ng ikaw na po family ng Fatima, Tabaco City. Specifically from Eusebio Enting. Bernal de Sibona Obra, good evening. Don Don Al. At sa lahat po naman ng Alcantara family. Diyan po naman sa San Jacinto Masbate. Of course, James, dyan po naman sa Bacolod, Tabaco City. Shout out din sa kanyang family na nasa Floodway, Pasig. At pati na rin daw sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig ngayon, dyan po naman sa Bacolod, TC. Dolores Pacao ng Mandulungan Daet, good evening sa'yo. Siyempre kay Kagawa John Bongalon at dyan po sa Barang Hawon at ganun din kay Ninong Noel Bongalon. Good evening. Bongay family, dyan po naman sa Binitayan. Take it from Errol. Of course, happy birthday kay Zaya Mays Horda, celebrating her birthday today. Happy birthday, Zaya Mays. Stay as sweet as you are. Wow! Diyan po naman yan sa Remedios Treats sa Daet. And of course, regards kay Ninang Cora Horda, kay Ninong Alan Horda. Good evening. At syempre kay Doña Sean Jimenez. Si Tita Loy Loy, good evening. Evangeline Vianas and Marisa Binyas, dyan po naman sa Balyong Salog. Good evening din sa lahat na nandyan sa

Mari Rock Sapporo Quattro, Sadescal Sote Family, and of course, Jen Punaman's Ricaldes Compound, sa Pawa, Tabaco City, from Donabel Barbecho. Shout out din sa Matagbak, dyan sa Purok Siete, kay Karen Mem Rodriguez. Good evening. Gannon family, hello. Hello, Jing. Jumbo naman sa Buring to the Bornelia family. And of course, kay Samantha and Shan. Hello to Maricel. Good evening din po naman. Shout out dyan kay Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Louis Bursa, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Good evening. Ganon din po kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban dyan sa Kabangan, Tabaco City. Good evening to Dr. Sylvia Belloso Prado of Tabaco City. And of course, dyan po naman sa Nawang, Barangay Tres Malilipot to the Buena Bajo Compound. Most especially kay Tita Wang, kay Tito Ricky Buena Bajo, at sa Bicolanang Bungal. Good evening sa inyo dyan. Dyan po naman sa Upper Bonga, Bakakay Albay, to the Barha family. Hello, Tita Sardi. At syempre kay Jacob at kay Tita Frammy. Barha Juarez. Kumusta naman po ang ating mga tambay dyan? Wow, dumami na ba ang mga guwapo? O nadagdag? Hamo, malapit na akong mangungutang dyan sa iyong sorry story. Talagang ganun, ano? Hello naman kay Larissa Banyas. Ganun din sa Manzo family. Dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Sa ating super guwapong taxi driver na si Richard Ocan. Ganon din naman kay Ate Nida Abilgon sa Puro Cuatro Burabod. Sa Lagon, si Ate Tommy Abais. At syempre si Ate Dora Sofranos ng Kamambugan. Good evening at shout out kina Jersil at Jeric dyan sa Belen Tiwi Albay. Of course, hello kay Hazel Sid. Good evening kay Aldrin Cobalias at si Mama Paz. Diyan po naman sa Cormidal. Diyan po naman sa Tabaco Night Market na umaalingaw-ngaw ang One Radio. Wow, thank you so much. Good evening po sa lahat ng mga namamakal dyan ngunyan. Mami Norma Contreras, hello. Good evening sa iyo dyan. At syempre naman, namamakal man dyan si Tita Chris Barameda. And of course, hello sa lahat po naman sa Chris Resto Grill. Kay Mami Lani at kay Mami Evelyn at kay Mami Lynn. Mami Lynn ko na rin siya. Dyan po naman sa Kinaleng. Good evening to the Vergara family. Most especially to my amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre ang pinakamaganda si Mami Upeng. Good evening, Mami Upeng. At syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. Vergara family, good evening. Ate V. Bongala, kumusta ka na? Of course, to Rudy Calisin at kay Tita Tess Calisin. At sa kanilang apong si Ariella dyan sa Riosa Street. Parada sa East, nandyan pa ba yung ating mga poging para pa Jack?
good evening. Diyan po sa Orpao, good evening sa kay Brizo family, kay Benedict Brizo and family. Shout out din po kay Adrieline Ferrer diyan sa Purok Trans, San Isidro, Iraya Malilipot, at syempre kay Jason Banua. Masarap daw mamasyal dyan sa ano, Malilipot. Sa San Isidro ba yung may ano, seawall? Wow. Masarap daw mamasyal dyan. Sana makapasyal naman ako soon dyan sa seawall ng Malilipot. Tita Cherry Car Borja, good evening.

Of course, Lunes na Lunes pa rin po ang feels. And yes, ang ating advocacy pag Lunes, think clean. As in, clean Lunes. Hindi lang sa ating mga bakuran, sa ating mga tahanan, kundi pati na rin sa ating mga isipan. Dahil para mas maaliwalas. Pag mas maaliwalas kasi mas magandang pasukin ng swerte yan pag maaliwalas. Pag medyo may kaguluhan, umiiwas ang swerte. Ewan ko rin ano. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
7: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
5: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
14: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.

Ang bilis ng oras, ano? Palagi natin sinasabi, bakit ang bilis ng oras? Siyempre, tumatakbo. Palagi natin narinig, oh, ang bilis ng oras, especially when you're having fun. Eh, kasi nga, tumatakbo ang oras. Ano nga naman? Diba? Sana po naman kahit papaano ay naging masaya ang inyong Monday. At syempre, looking forward. Yung LF, looking forward to another marvelous Martes. Dapat palagi tayo may ganyan para inspired tayo. Parang, ay, ano kaya bukas? May makikilala kaya ako bukas? Pero kaya nga, ma-in love sa akin bukas. O, diba? Every day dapat ganun. Swertihin kaya ako bukas. O, para maging sustained ang inyong inspiration to live. What? Of course, forever, kasama natin sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Siyempre, ka-joining po natin ang One North Chicken Inasaldaan dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Daet. Pasyal lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet Facebook page para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Cabs, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salaman, Gems Products. Para naman sa mga magagayo na mga katindugan sarong lugar sana dyan sa Tabaco City para sa Sendong Me Time as in Self Pampering. Siyempre, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana ka naman na copy the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Thank you so much, Pink Spa. At syempre, wala na kayong problema sa inyong mga paglalaba dahil nandyan lamang po ang Leo Lavandero. Relax ka, nandyan ang Leo Lavandero Laundry, kaya ipa-lavandero na yan. Open daily from 6 in the morning until 8 o'clock in the evening. Or pwede kang tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Monday night. Sana nandiyan na naman kayo bukas. Same time, 6 o'clock in the evening hanggang 9 o'clock. Dito lang po sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. At napapakinggan po tayo at napapanood sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Napapanood din po tayo sa Tabaco City of True Love
Facebook group. Ganon din po naman sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much po sa mga admins ng mga pages Tabaco City of True Love and Diet Public Market. Until tomorrow. What pa sweet? Ini naman po ang sa inyong lingkod. Tita Pollywana, nag-iiwan ng mga salitang. Kung maganda ka, pahingi naman. Nang ano? Nang ganda, of course. Sweet dreams.

0: Hits FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Quack Radio 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
4: Tindugo na.
1: Bicolandia.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
2: and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black

0: Radio. 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio, 99.7 News FM.it.